0: kwa mosenego na egwama nenisa e rade nyakopo adinina sotonkwe na unyuma yakase amen
1: amen
0: echa e rade asam and now some of my know what you also was sutie and who is shira
1: it's only 28 that's one downwards as I would say a rady when young coupon and it's over share no we didn't mra in sem a mary share when they in our swa a rady when young coupon my mouth so I cross through as I say up to a man a man in our so
0: was this a would say a rady when young coupon now then a man some year juma a rady by mouth so I cross through a woman a man in our so was this a what's here rady when young coupon now then a some more ball brano a son of a moa yin shira a son of a di watam fo so awurade do obi a otie nasam no wonde nasam ba ne bra no aya na yehowa nyankopon ani kunu ho fa asam ne tena omu na ma asam ne nya okania na sadie etie biara no yehowa nyankopon obehu mbobo oni papa ne bra sadie ope onfa awurade asia ne beba nanso yehowa nyankopon obehye ne ho ani manyam sam mobra nanso ohen hire fura awurade ho ebe ye den atumia abamu amam sasa ne betina omu na asam na ya okane yanko a amane ya ne beba oha o ne beba yare ya ne beba eka ne beba anim guas se won ya wiase ne ema nyina na okoda na wansore ya adano na obehu se yes awurade betimi atua watamfo ka yehowa ba yankopo betimi amane nsa so amam emfa ne amena bi ya ofia abanfu atuo emfa ne hihye bi ya ofia amane ahihye ebre ne so awurade bekasa wose watie o yankopo ne na de na to aso
1: zina nyira nyina beba oso
0: Ede na ba ya nyira ba so wati ya urade asam anza na nyankopon be shira ona ya mra o anza na nyankopon be shira na ya mra
1: sa
0: na wose mra no woni so na mamu dia wo pe nyira no emmem
1: dabi
0: mamu anka sesofo na nya di o
1: dabi o
0: ayo suba mboni ana aya o sa
1: sa
0: urade betimi atua watamfoka
1: amen
0: ya ho nyankopon be shira wani monyamu a esewara
1: amen
0: urade asam na nipa wapoe na onyansa
1: e woni
0: Oni pabi ya bra odi be wiase de wonim obi ani wa wonim ni date wonim but ada wo bekwa no wonim sende o sa chi no sa fi o sa mfi aduasa wonim da wo bekwa enti wo prepare wo dwuma wa wade e usika eye nanso ada wo beda wa ansore sa ne mani nyina wo begja ho wo bi kunu ntia wo kwatu aduro no wo begja wo bi kunu no ho asase na ade adura kwahye so so obi nan ho hono no wo begja no ho
1: wo begja ho
0: ebeda na de wo hwe fura urade ho nsa twemi aka oni pa ya so bra chee urade asem wo beka no woni so nanso wo hwe se nhyira mra wo ti ya na so mfa urade asem mo bra en ha wo ho so wo kwa ba bi akwa ya kwankira dance ya dia dance ya unya because adance ya menya me na mecha me na mecha kura nka me ma ka me chafri mabusuem am dia starti afri mikrum na macha bankenru so nasa na so anya me na meche awurade na eche ti sasam ne betena mu asam ne na ba mu aye nhyire o
1: ampa o
0: adia bi ani pa obedua na sasase so bia wutwa obi ba ba ha wo dan no a wo de ne hwini ma yi kwan nipa na ahia ne ti umfa ne nya hwia de hwini ma yi kwan no awurade so be hyira o ma o ma betemi etu kwa kwetena ba bia dan kura na onya bintene o nya nkrata o ba kwa sofo sasofo muwa na ofi abaifu na eye wo na so aye wara na wo ye wo
1: amen
0: Awurade betimi ya hu mmoba just asem ne kan ho.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Awurade be hu mmoba.
1: Amen.
0: Wose uti awurade nyankopon asem na wo be hyira wo ama na kan yefo na ba. E hyira ba ba wo fie hyira be kan kan ba da se ya kan mu banku. Because wose wo mare ko do nyina hyira be kan no. So what ya se? E ti sa na wo fa nyame asem no wa fa ma obra na obra funa no me be kan wa kan yefo mu no oni ama nyina.
1: Amen.
0: Oni bani mso odi bone nyankopon emfiri soro fa bo me bona pampam. Wase hwe mahini ani metene ne kane. Na memfa dia kankan ho. Oni pa se adwaman tam okura so a wakwa so na ne mpona frɛ na obegya asɔre kwa kɔ ne mpona ho. Owie no anyem no anhwɛ no a wase so. Abrantie bi amene ne tenae. Ɛna mene ne woyɛ. Abrantie no so anhwɛ akora anche se. Hinsen no kura mfa no. Mi ka se odi mama bɛ nan na nyem. Dwamanfo. Ɛka da no obɛhwɛ akora no. Edru sa asɔfo na ehuna mane. Wokɔ bo adwaman ne yɛgyina ho.
1: Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben. Sisu sa eyo pa ben.
0: Any people are young coupon shira or the mawa or bano and I can wo and I'm out near my quasu. On the yellow bakumi and none and for yes a chele what's yan infinite two and one. Ah no no say no. Or pedi agina. I dear be a genus one where you bow when it's your bassa na be via say yeah. When a basha be so I dear do hana ya well suba. Yeah, may I hope I'm up on some better so be high.
1: Oh
0: Cosian because ma pofrin crof one year magnet your moon tongue. Overcome none a man nine the man num the mansia or the bamana wu yo. As so bamana janasio, aquafu bafuro, a mana, ya mamma yes a sofia deti and ya prasta dahono, papa fanubi. Usiana wa kitchen anima wa timi pentin anim kala skala sasa kaka motobi akofa sa mani bi obi kuru nti akwa wa otopa ne kansa na be ya wu
1: sisu sa e your papen sisu su loya ebe se me ba du sura
0: awurade nyanko poshe wo no hu kase ene sa de ya wotie
2: sa
0: ene o ma wa chiri kase
2: sa
0: ana nso be hu obi kunu ana sisa de aye de mekwa akwa wa metopa ne
2: oh
0: na me de akwa ju obi kunu akwa wa otopa ne na to ahurihuri ene wa chiri kase ni sha entu o tu no awo wa na ehuri huri no e wo ba ho de chan chiri kase ne na wa nya wa chiri kase mu problem wa de kwaso fo ta so pe tum pom po e ma ma ni bi adwa ma no enya se nketo ama mu to so no pe
2: sa
0: no de ne tuna yesum ye
2: sa
0: ada obetan ku wa sum no na be hu
1: su su loyal
0: loyal amen
2: amen
0: e urade be shira o
2: amen
0: Yahuwa be hu mo bo. Me ni anu ma na mo ada bia mitumu fo se. Me dia me nkan kire o se. Be ma sisi wona wan hwan kura no a wo bre no. Fa kwa ma no manini. So aso wan hwan ma Bible se dia nipa wo badua. En se anya adwuma.
1: Eniti o so ma nya sasamre.
0: En tu aso wan hwan kura no a. Nya me ba hwa wo. Titu ma wure mu fa hwa wo mo. Obi a wo ma ne ba kwa university kura so ohu ne banda oni ba bi okwa school kura. Wo ya ba ma na ti sa no wan sa kire anya me betu ya oka. Ewurade be hu mo bo.
2: Amen.
0: Wati asam no dia asam no mu aye nshira na awurade ama na basaka si atonso
2: amen
0: awurade nshira na ye onipa emfa awurade nshira anya hwe o nshira no kwa no ope ba asam ne de wonpe da bi da obi ti nyame asam kura no ofe
2: sa
0: e ka no kuno obi ti na no ma fransa ma mi so ajina ho
2: sa
0: ma mi bi na ona nti ano wako no wona te wabra boso Nana ni aje. Efi se, Lazarus so wudi nana ino. Yesu kwa nyane ino, so na Lazarus so watifia be mwa mwi. Tabita kumu wui ya, Yesu kwa nyane ino, na wanyini ya bawale wa sahu.
2: Sa.
0: Eti ya amani ya na ete usuwa no. E nshirano, e ye. E sa nshirane, e ye. Bata samu no, ene ye mau. Kwa sa upa dana ene wa nshari ya beka ani ya samu no.
1: Sisu sa e yo pape. Sisu su loya.
0: E uradibe huu mbo.
2: Amen.
0: Ya huwa nyankupo betu ya watanfuka.
2: Amen.
0: Samuel Jeremiah 48 verse 10. E wurade betimi akasa wo ho a esewara. Yehowa nyankopon timi nkasa wo ho a esewara. Ene nipa ebo ne bra sa dio po.
1: Eno menka de oyɛ ewurade adwuma de repaira.
0: Eno menka de oyɛ nyankopon adwuma de yɛ.
1: De repaira.
0: Okay. Sese zo so sum nyame. Ana sum nyame. Ha na enye Kristo ni. Onyina mo ye Christopher wo. Mo sum nyame. Ose no menka de wo sum nyankopon biara biara. Enti sa wo kwati ewurade asɛm ba. Na sa sam na wo amfa amɔ bra me pa cho sa no me na Bible ne kan de And Shirania, and Shirania, and no mania, Shamuinia, Opera, Bravo, Besuia, if you are, and Shirania, and Shirania, and no mania, Shamuinia, Opera, Bravo, Besuia, if you are, a radio woman, but if you are, your whole young couple woman, but if you are. Osia no menka de wo sum nyankopɔ biara biara wo. Wa ka no kwasia da na posia na ye kwasia da menka hweme kwasɔre yaba. Obɛ kwasɔre yaba ne wa bɛ ba twɛde. Wo tiri ka sɛ me de baabro ba to nkyɛ me de ba gyew. Wo de baabro ba to nkyɛ obɛ ba odua nso ampa. Me na wa fom me sɛ me mfa nkyɛ ɔda me de baabro ba to nkyɛ me de ba gyew. Wo ne bɛ te na anase atatai. Obɛ ku wa to atwene. Sɛ wo tena sɛ ma bɛnfo ku wa obɛ kwa bonsam gyem. Obi sɛ bɛnfo ku na wagye ne bɔne aso a. Wagye aso a mani nku na wo nya wo wi a. Ana bonsa bɔne ne sɛ so wo a. Anase so bɛnfo a because ono betimi asakira na dwen no wa ku wo bɔne mu awurade betimi ahu

0: ne nyame ayama wo
1: eti o radio so se anointing water
0: water no radio so anointing water
1: epa chan
0: na o tu anama ba ye no o ba ti anointing water ni bi
1: epa chan
0: me pa cha for the sign aboye
1: epa chan ba for the 500
0: 500,000
1: epa chan
0: na tu ma ba ne nsanchane ba na asie
1: epa cho me de me ba ne ba na me ba na honhun
0: o ba honhun
1: epa chan na me de anointing water ni bi sila no
0: sa
1: ai o di bi gun so msu dwale
0: aha
1: and it is see ama na hona honhun ni na
0: acheche
1: epa chan
0: na hona ba acheche
1: epa chan
0: ya se akom ani ntiremu me pa cha mi bi sa abofra no ayale so many years
1: pa cha ayale 6 years epa chan
0: me pa cha din fie sai
1: pa cha di 11 years
0: 11 years
1: epa chan
0: 11 years
1: epa chan
0: ano honhun 6 years
1: epa chan
0: ayi se ebre wonya 6 years do start won hono ye
1: epa chan
0: se acheche
1: pa cha ni na acheche
0: acheche
1: acheche
0: na ti as dia sa na akache nyame
1: me do radio I say mama me ba no ato no
0: no ato no
1: me pa chan
0: wonderful other for what thing I'm say abofre kura oru ni on
1: me pa chan
0: aha akra no ne ba asole fie akra ba ye akra what me to be do me ka me tro one nante a otimi nante no di ni jina a o pia ni say answer no otimi akokakra o ba no otutu tatai so wa hina ye fra ne toma ye si na konya foforo akra e to say
2: eye
0: we di ni say
2: we di kwa me
0: Kwame.
2: Aye.
0: What did you say?
2: I didn't feel 11 years.
0: Now we yale.
2: Now me yale.
0: Now we are sure say na yale.
2: Now me yale.
0: Sa.
2: Aye.
0: Yale bena na yale.
2: Na ma wongu.
0: Aha.
2: Ma wongu na mi timi meshi. Kwa jano kwa jise ya nipa na tamu.
0: Ate ya tamu. Ba na utimi didi.
2: Na mi timi didi se wongu kutisha mama.
0: Ate ya tetisha wano.
2: Aye.
0: Ensu kwa utimi nini kese.
2: Aye.
0: Ensu kese ya na oye.
2: Aye.
0: Kese ya na oye.
2: Aye.
0: Tiese ya nuhu lupe diye musayi.
2: Siya
0: dem ni ko dem ni na to.
2: Oh.
0: Ai se wa ba normal.
2: Oh.
0: Other for so wate. Akura ni ni o. Opanyi ate sai.
3: Chiraya.
0: Me pa to bi wa no kase. Em se won se dan titwi ni papa won.
3: Pa chiraya.
0: Ana.
3: Ah.
0: Won te ne papa.
3: Min te ne papa.
0: Na me pa to din de sai.
3: Pa chiraya din di school ba mi.
0: Di ai
3: school ba mi.
0: School ba mi.
3: Pa chiraya.
0: School ba mi.
3: Yes.
0: Na me pa to firi krobe so.
3: Pa chiraya me pele so ko to.
0: Sokoto.
3: Aye.
0: Dia makana eno anu. Sokoto.
3: Sokoto.
0: Sokoto.
3: Yeah.
0: Eti wana ufu baya na asa na wa haya baby ya.
3: Oh, me ana mi fere hoba.
0: Ufu wana mna baya.
3: Pacho aye.
0: Ufu wana baya.
3: Aye.
0: Okay. Waba ya no. Ube huu odifo. Waba asali fiye no. Aba se kwa edie na oname ayedi amao.
3: Okay, me first I am doing galamse work.
0: You do galamse work?
3: Yes.
0: Oja chese oye galamse juma. Okay, to us.
3: Okay, the work I'm doing it is not going well.
0: Uh-huh.
3: But now God is doing it well for me.
0: Uh-huh.
3: So
0: Emma anointing water ni bi. Ana ko isu ye.
3: Ah.
0: Na ko isu ye se sente ne ko so.
3: Ah, bi bi ay ko spa.
0: Sao. I'm say chi no me ha on said antenna papa.
3: Ah, chi ne de antenna papa.
0: E tu beti ya ka okrom kasa.
3: Ah, chi.
0: Aka ma mti fa di adanse na mti.
3: Okay. Suna na school ba mi.
0: Aha.
3: Ina ay kin galamsi.
0: Aha.
3: Say I can be the fear the kill.
0: Sa.
3: Say na jina abali sofu.
0: Aha.
3: Say na jie wuli nishi.
0: Aha.
3: Then na jie wuli nishi say yabani anointing water.
0: Aha.
3: Ya gwada amin kandaza nyi.
0: Aha.
3: Da na yi. Ya zudi ya aiki yena yi da kiaupa. Ya yi kiaupa.
0: Ay! Ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha
4: Na bra me turn to man, we be turn to man bit. Say we chini.
0: Okay.
4: Say we tue me car, but na me ni mu say be o discana man. Ana me dey obufuo na me me go odua.
0: Jesus.
4: And to sister no so we me dua say say e no kwaso o discana man.
0: Say say mummy ni na obu odua. My goodness.
4: E no kwaso o discana man na say me say me no first come man. Yeah. Ensu o nya me say. E ti me me fa na go me kan say ni dua na ntimi nya me hwe.
0: I won't find you upon our good
4: na pa chan. And to catch myself obo me dwe na so na me se me don't me nyam kwa. And to me dey agwagro, I say dem no yan say me na say pega pega. No ma fu ye kese.
0: Jesus
4: so okro.
0: My God,
4: nothing and aso fu bebre so. Me nya ya resa.
0: No but you know say dey na ko so na ho so san so.
4: Na me ho so se se me so
0: fu. Say you to me kuku.
4: Me pa chan.
0: E to dey chin.
4: Me dey chin papa
0: Jesus Christ.
4: Enti mete wonka
0: my god
4: ana me ba wo na nya me fa wo so e ma makwanchere ma me ye
0: u ba wo na kacha ma
4: na nya me na me kan ye ti ni pa wo na afre me na kan ni nyina
0: akire so ya me ya wo yare no asem se se ne